Metallurgy Retief ke yona koša go tšwa go Annie Smith. A re 10 years free. 10 years free. Gana fa go setišišeng no sa go thela ja batho. Metallurgy Retief ra go amogela ka karolo ya rena ya bobedi. Gana fa go setišišeng no sa go thela ja batho. Na go gana jwalo ke metsetso ye mebedi e fetile go tšwa go iri ya bone. Ke fa motho re tsef ke tlo go fa go ding tlhagolo tse di go le go shedi mo Afrika borwa ka bo phara jwalo na go nyana jwalo ere go go fetjona di latalana motho re tsef

0: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a leboga wa rakarabo le gaetsedi Shamaine mo theletse wa Radio 10 Thobela. Je ke ditaba tse ira bolo some taba go le ring yere. Le kala la wa mashileng a mphiwa fela la sasa le tsebaga ditse gore le ya go lekola majaji wa mashileng a mphiwa fela. Go lebeletse kgweding ye o e tla o ka e tlabele go ile dikgetho tsa mobu tsa selegae. Se ke bjale ka mo president wa na Cyril Ramaphosa kgweding ya tlhakola le nyaga. A ile a tsebaga tsa semmoso tsa jira bo ditšhaba la go ya go tsena dikgetho tsa mobu tsa selegae tseo di ya o tsaya karolo ka la nne kgweding ye o e tlago. Mme ka ge letšatši la dikgetho le tlabele le e tlabele letšatši la gore batho ba o phela ka bogolofadi ba hwetse mašeleng. Ke fa o lekala le le tšero sephetho sa go fetola matšatši a bona a go hwetsa mašeleng. Go le bjalo lekala le gare le o boledišana le batšea karolo ba o fapana mabapi le sephetho sa bona go lebeletse o fetoša matšatši ao. Moleledi wa lekala le ka mono provenseng ya Limpopo Tebogo Tshipi o re ba gare ka dipodedišano mme morago ba tla fa badudi tshedimošo ka diphetho tšeo di yago ba ona. Tshipi maranga tše dingwe o rile.
2: Ka re letšatši la nne e le la dikgetho tša naga tša selegae ra kwešiša gore e ka ba bošaedi kudu re le ba lekala la sasa gore rena re re ke letšatši le e leng gore baamogedi ba rena ba mphiwa fela ola wa bogolofadi ba ka ba ba tshwanetse gore ba bona ba be ba dirile methaladi ka kua ba amogelang mašeleng a bona. Ra bona gore re lebelele gore na ka gore o tsebe rena re le ba sasa se re se dirang ke gore mathomong a ngwaga e ngwaga o thoma re ba le di-date tse e leng gore re ba re di akareditse go bontsha gore baamogedi ba mphiwa fela ba tlile go amogela mašeleng a bona a mphiwa fela neng.
1: Modulasetulo wa mokgatlho wa Economic Freedom Fighters EFF ka boripana ka mono porofenseng ya Limpopo ebile e leng kgetho maemong a bommeara ka tlasa masepala wa selegae wa Polokwane Lawrence Mapoulo o netefaditse gore mokgatlho wa gabo o itukišeditse go tsenela dikgetho tša mobuša selegae tšeo di ya go sepetša ka la nne di ba tsela lenyaga. Nakong ya ge a bolela le boga ditaba ba Radio TEF, Mapolo o netefaditse gore he ba ka o beša ba tuka dikgethong ba ya go netefatsa gore badudi ba hwetša ditiro tša mannete go lebeletše metsi, ditsela gammogo le mošomo magareng a tše dingwe. Gape o netefaditse gore bona bjalo ka mokgatlho ba ya go fediša ka taba ya bomanetša le bosenyi mo boleng gona ka arome ba spala ka ge se e le lebaka la gore ditirelo di se fitlhe go badudi. Magareng a tse dingwe Mapolo o rile
3: di-services o tshwanetse go humana di-services mahala bjanong ke seo re o thomaka sa bobedi ke taba ya tlhokogo ya mošomo go make sure re hire re thwala batho ka bontši e seng batho ba di-EPWP re hira batho ba e le gore ba dirile tša

radio telephone 3.8 FM ke mmino o mo sebo setlomo ya o halelang pele ga fa mothelse coral kee jo celebration ba re o ska ntheba wa nyatsa go mmere botsi seripa sa boraro ebile e le sa mafelelo sa lenana o ka ya go tswa go gaogelo ke kana a re mangeloi gona fa go setiši sa go theleja batho nte bona metsetso ke masepepere tlhano go tswa go irela ya botlhano ke go tamiša ke be ke go amele mothelese seripeng sa boraro sa lenana la the 326 nna ke itumele ba ga dipela gomme ke na le wena go tlha irebetha ela ya botshelela se se ra gore le gore ka one bola le selemo sa gago nna le wena re setse ke metsotso e ka be o ka godimo ga ye masometharo pele re ka ruma the Thursday edition of the show gomme ka se re baga re tswa irela botlhano motheletši re tlo bere ka gore nang dintlhagolo tsela tša ditaba tsona di eme ka sepogo se sefe le gore batho ba le kgone go lenane la ntometse ba tla go tsholela tše dife morafo sefiso le yena o tla napela feleletša tsela tša dipapa di jams gare gona le kgone Facebook re gona e kgokanya le rena at radio telephone 3.8 FM nomoro ya WhatsApp 076 914 0815 076 914 0815 rumors lo jams rena ka ye bose go tswa go ntokozong bambo e nganiwe

Bena o ka letela tja goreng re ya go boledisana le modula setulo wa go setjana le madulo le polokego ya baithuti ka mono University ya Limpopo go kwa ka botlalo ka fao ba sepetsa go masolo a bona a go lekola tshireletso mo baithuti ba dula go gona bya le ka lekgotla kemedi la go emela baithuti. Mayara wa masipala wa selegae wa Maruleng Tsheko Mosolwa le hono o hlwele a efa barutwana sekolong seo se phagamego sa Seagotle Maele bjalo ka ge go šetše matšatši a 10 fela gore barutwana ba mphato wa marematlou ba tle ba thome ka ditlhatlhobo tša bona tša mafelelo a ngwaga o ka letela pego temaneng ye mola ka go le lengwe motheletše. Kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba e re ngwaga o ebile o boima ka ge theko ya makhura a difatanaga e tlatlogile e fela ka go le lengwe e re kgonne go tlhola dikgoba tša mešomo tša go feta 350,000 le gona fa o ka letela pego motheletše. Ditaba tše le tše dingwe tšona ga di kaka go di kwa ka botlalo o hlwaya tsebe go tloga ga bjale go ba o fihla ge betha iri ya bošupa godimo ga tlhogo ga bjale a re feteleng ka fa re tlono bua re tswela pele ka ditaba tše dingwe.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tsa batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tsa merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešeng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tsa molao le ditsebi tsa go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be spanky in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tsa maphelo.
4: Molaetsa ene ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga nogo a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga phika tse kgona di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
0: Motheeledi, sefito ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
5: O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Turf
6: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: or 4. Videotef 103.8 FM, the station that listens to the people.
1: Le khotla la dipoledishano go setiši sa botlhele tsa batho ka mushupologo re a thatla tsa merero ya bosinyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mangkweng.
2: Ba tsi ba ibile ya dumela gore batho ba le 35 ba dula le lena. Ga gona mosinyi wa katla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
1: Ka la bobedi re setana le ditaba tsa molao le ditsebi tsa go fapafapana.
3: Mushumong o mongwe le o mongwe go santse go be spank in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagesetse bašomi goba batho ka moka ba ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
1: La boraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
4: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
1: Molaka la bone re sekaseka merero ya tsa maphelo.
5: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo a rema ditlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tse kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane.
1: Motheletši sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radiotef 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
6: O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radiotef
7: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: le le hono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galibudu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phetisi, Patricia Lepudu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararangkodi a bophelo.
1: Hey, koko ka kreke.
2: Ya re ke mo koko ta isa le ka pela so.
1: Tobela mruti.
2: Ah. My son.
1: Tobel.
2: Kuri wa bona go no bona wena mudu wa kwa napa wa phakama.
1: Hey. Ai mruti man, ai ke no re ke tle ke le bona ka ge ke kole ka kwa mushumo ba rawa be le fitile kwa.
2: Gape ke re bona ibe ke nya kolo go lebella mahloka re taba tse ke di swere go mo. Ha wa founu ka seloki.
1: Awa.
2: O bona se latlhekeng se ka se loke mo ebe go nonya keng gore ke kopane le wena ke no go tlhalosetsa gore noman awa mola motsingola awa tla shoma
1: lara moruti ke shumile go shoma
2: ke rekile ke feta kwa ka baka ga o jelasa ka re ke biru ba waka
1: ah moruti le ska bolela ba lo
2: go mo tsa nnete ke tlo go rawa nka no rawa togang ke ka putla tshaba ka mo
1: ah moruti man ai le nna ke le bo ka gonne go thusa mo
2: awa re ya le bo ga man o tloga ka material o ra ke gona gore ba re mafestere di frame wa re ke gona wa ba thuba le letamana le laebe le gona ke kwa wa re bona ke thoma fase
1: a moruti mara ke leba ge e le gore lena moruti ga sanka la ba la feleletsa le gore le ile la ntšha gore ba thusa ke mang akere
2: e re ko botsa akere ka le nna ke bereka ka tsona je a kora gopolele ka nako wa mokopane be re ga re berekana le tsona
1: ao ke ya gopola moruti
2: ke tseba kudu tabe ya sephirie ka gore ya tseba re gane bjale re ka botsiwa re ko wena o taba ba shetse a kitimile a botse batho ba ba five namile bata kwa di-officing ba re aoa re kwa ba re leyaga le mpa
1: yale ka thoma bjale ke santse maribe bjale e seka ba maribe a thodise yale ebe maribe construction
2: le nna ntho e nkgatlhang ke gore monna o tšere melao e ke go rutile go yona
1: moruti ke ya leboa
2: ee bjale ntho o thabiša ke gone gore ge o motswadi o bona ngwana a swara ditsela tsela wena o montšhi tse e sale monnyane a ke ya go botša ka re ga barwa baka ba ke tlamehile ke ba godiša lefase le ka moka ah number one wena number
1: one a lesentie ka mokgwa o morutire
2: kakry-a o ka re ba ka betha di-break folo ba sa tse gore ba ke tshware kae ale le nnape ke tsene le nna bela ke sa tse gore ke tsene ka motse wa malebana
1: a bele moruti la tsebakeng la bona maribe a thonise e tlile go lokisa mothefo bo ba ile gore gone ba ile goreng a ba tsamaye ka molao wa maleba a maribe o tlo ba gona le setshogene moruti
2: ebele o salagana moe o na le ta
3: wa tsa founu e tlong tsena gaman hei le nna ke nyong ko wina dijacke potho ke tshwanele ba bangwe ke a rento e golo o mogaledi ba kgona bja nka se phele ke mogagaleadi wa go setsere go mešantšha le dikobo a tshwane le bobere
4: sestere wait a poto ba kha watha phone uwe de o skipanga wena
3: o nyakang
4: ha ke a bona gore ka re
3: bona mapieto mapieto ba phetegile go a wonele a wa fiela wa ite o nyakang
4: a gape sister out on rasetsa so
3: hey man
4: ke a bona gore o sha a pokere go wena nko e menyane ga lotsi tsa go tsa gambling tabada go jela zaka last time go khadile wena o theletse wa tsepa
3: phone ndile le tsa maema fast wait le di network tsa gona wa tsa ke tso go direnga
4: yo kore re mola sena zaka o nyoko feleletsa founu ya gago o nyoko baya eng o na le zaka ne
3: monna ka tanrekela wait
4: e ntle ke wena ke eng ke mojolo wa go stressa mojolo
3: wait a se mojolo
4: bona sister e fi ke mojolo a kere damane ke boso wa ka nka over le yena lelo tsa
3: go dabaša a se mojolo wait go no ba gone batho ba bangwe a re se re tla re ba šomišang ba thapakang ba tola kaeng
4: bona
3: oro sa re ba sethefetse tšhikitšhiki ana ke modimo wa bonana ba nameletse ba gale dintotse dikgologolo
4: wa tse gore life ya gago e taba better kere o ka stopa ke compare le batho ba bangwe
3: motho ola ke tshaka yaka white o kgona bjang
4: mona ke boloyo
3: gore mona ke boloyo ra bjang white
4: sister the moment o decide-a gore wena o focusa mo go wena o ta bona le fa ga go to thrive
3: e wa tseng go re sepela ke kishale ke lebeletse phone ha wa a piyagana hey wa tsa a ndi tsona man
4: na re go betisha moyo montsi ga re advice tsaka tsona o to di theletsa mara it's fine re go cleana cleana
5: Mamurobi, gapos ka phakisha nkemele.
6: Ole na uro ngwhalela bele o kare ke le tekere. Ai! Phakisha. O tega go ngwhalela mo saro mo kakaka.
5: Hish! Ya!
6: Na gore mo haletse.
5: Ai, go lokile.
6: Eh.
5: Eh, gapetsa ba jang di dia gore go fishe mo nageng man. Yes.
6: Go fishe.
5: Ba le le go le tshele gore le fishe ba mamurobi.
6: Hish! Wa tsiba o nthokala tlapa.
5: Hey, mamurobi. Ema pele. Ke ne ga rombo tshe gore ga botsebotse. Tshatshile la ba gona metsa khwela khwela. Go diegile eng ga botsebotse he?
6: Ke re go botsa mo galet. O ntsena go ntsena tshatshile. Le saola la go le. Le ntsena go ntsena.
5: Ke eng mamurobi?
6: O ka thauri o saga ba ga sa re nkwele botlhoko. O bolele le mapolisa. Wena o ntse o saga. Ha o ntse o saga. Ai.
5: Mamurobi, a se nna ke tsone ke go bolela le mapolisa. Mapolisa la tsibile ga botse gore a nya ka mang. Ba do re ba re sebola e tshika reng yena. Yo! E le gore go beang ka kwa mapolisa.
6: A gona le botshata yemo. Mme la vene e be matshata.
5: Ba sang ka gare go ba re ka mapolisa a gona botshata.
6: A gona botshata. E bona ga ta go tla go ntshi.
5: Maka!
6: Maka e. O se ba nkhane.
5: Wena ke lokisha community. Ke lokisha community. Mamotsa o rwele ke mapolisa. Ilokisha community mamro.
6: O mapolisa la wona a di o ta fela go dire. Ka re ke nna matswala mkhulu se se jo nkeng. Ha sa ba khala jwa re rata go se tsa. Ka re ba re motho go na mela bene go a tshwenya.
5: Go tshwenya mamro e bile na metsi kwena. Go re go tsiba wa mmakatsa. O phela o re o kgantsetsa gore wena ka ga e o ne mo commissioner o neng. Mapolisa ba go isa kae.
6: He? Mogala a re go go tsheng.
5: Mpoo.
6: A ke wa nya ka jana.
5: Eh.
6: E le o tang khwetse. Na e bile go tswa bolala gore wena.
5: Na ke ding.
6: Le putsa le tshaba, ba thaba swarela.
5: Eh.
6: Di tsere tshaba ja menelo. Ya gile pa sa pa sa ya ntho ka kwa ga e ga. O jo swara ngwa le nyane, ke ga bo tsa nnete.
5: Ba mo robi be ke re o tlo ntsha taba nyane engwe gore
6: ke tla. Ba di le ba ntse ya bela ka gale re ke ema ke ke lukisa community ya ke. Gore ke ke bolela e tsa. Ke tjo bolela.
5: Ye wetse ba ntshushi ma mo robi re go botse. Ntlwala ye mengwa wa bona. E ye mi ka di

0: Alright, e ring ke bone Mr. Lofofa ka moki. Mr. Lofofa?
1: Eh, detective.
0: Le kae?
1: A bua re gona. Eh, le a bona ka mopolokwane.
0: Mm, re do re tla rata mabala. A ka tla go pedula nne.
1: Okay, ibile ke a makala ka rake tsebe rena le appointment.
0: Hawa, a se appointment ke no re ke tle go bona nyana 2 minutes nyana.
1: Okay.
0: Eh,
1: e ka ba dula fase.
0: Ya.
1: Eh, e ka ba re boledisana mabapi le.
0: Mr. Wu.
1: Mm.
0: Eh, khomishina mahlaba ke motho a mohuta ma. O motseba ile gore o phela jang so.
1: Hawa, e mapele khomishina mahlaba ke motho mo jwa.
0: Eh, ke ra gore ka mo sepodiseng ka mo.
1: Mm.
0: O bereka ga botse go ba.
1: Aowa dikgale, ke potsiso e jwang e ka ba e le gore go ne di nyakisiso tse e le gore wa di dira ka o ela mo commissionara.
0: Ah, gape ke tlhakane le mosadi o la ba reng ke mmamorobi.
1: Mmamorobi, ee, matswala a commission, ke mmatswala a commission mosadi o bolelang ka ena.
0: Ke matswala a commission?
1: Mm.
0: E ba, gape mosadi o la o tlhalosa ditaba. O re wa la commissioner, o fela mosebela-sebela ka tse re nna re di diang ka kwa stationeng.
1: Mo commissionara wa mosebela.
0: Ene bile o tloga a boletse gore yena ke yena a feeling mo commissionara tshedimoso ya gore kwa kerekeng go na le diritifadi
1: emape
0: wa itse ba bona tabene
1: no commissionara a ba ere so se so se ile gore ona le yona ka doko ba tshe kerekeng e mo ba ira matsolana
0: le yena wa itse ba tabe
1: no na se mo commissionara a tlhaloseditseng ke gore yena o na le so se ile gore wa itshepa ye mo tlhaloseditseng ka tse e le gore di tsaya karolo kwa kerekeng tsa gore ke mmatswala ge tsona nna ke be ke sa di tsebe a ke nyako bolela maaka
0: o ka re ke tlo ba le bothata le mokomišenara
2: maslep maseaparo
3: awa kereke e tswele ngwane esu
2: amen
3: re kole thero re iphine ka yone
2: ya bogala
3: e bogale mara ga re re sa imelo
2: ai man nke le toeletse uwe man sa re nako go rapela
3: esh maselepe gape nna moruti ke ile ka mo latlhelela
2: e sa tse le ko bona moruti le na lebeletse ba gore moruti o gona
3: ke kole bana bale batho ba ga bomampekeng
2: kere moruti le mo latelela
3: ka re o mosogelela wena ke mosogeletse
2: eitsea lephodisanaka gore sa rena ke dikhuru mmamorobi mane a re rapele
3: aowa wena maselepe morolo morutu phuthaditšhaba o rwala ete
2: phuthaditšhaba bjale o setša go rwala bjana ete ka gore taba tšeane etse di ononela william ka mo a rena nnete bjale o o tshwantse le na letho le kitima le se ke sa phuthaditšhaba mane tewelane o itea lephodisa
3: maselepe ore o emelela o phuthaditšhaba gane monelo wa ngwatlhela wena o swanetse o ba ofe
2: wa mmane mosadi a seaparo nko o nto o ntwisise kere wa tseba ka moara tumelo re tshwanke re sepele ka tumelo re seke ra sepela ka matho a nama modimo ore ba lethonolo ke ba ba taisane ka lebaka la leina lao yale rena a re seke ra o taisa ba bangwe le rena mola re e badumedi rena sa rena ko o rapela re re modimo ke lena le to re bontšhane tsela le nnete
3: na maselepe nne tsona ke enyaka ene o tseba gore phutha ditšhaba ka mafetsa ka molatso ke ye moswarisa
2: lena le dio ba le bothata le phutha ditšhaba
3: a ke ne ke nyaka nnete
2: nnankane bjetso ba gare ba re ononelwa moruti william kudu ka gore ka moreela nna ke tseba botsebotse gore o bo o tsena william ka kwa re ya halalela jale lena nke le susumetša moruti phutha ditšhaba ka ra yona
3: a ke re o ba dula le ena o sa ka ntho ngwe lengwe ke ena mphidije
2: a re rere molato mosadi a seaparo re seke ra rera motho mane
3: maselepo wena aowa wena o leka re no ngangela tsheko e ke bolela nago wa ka sa re sware o phutha ditšhaba gore re te re tse gore moneelo o iša kae wena
2: wa bona bjale o kwatsi le ne o setse o nyaka le meneelo lena lelwa ya moneelo mo a lelwe ye ya nnete mamorobi ko o boditse ka re sa rena ko o kwata mara gopela modimo bothale le tsela a ta a re bontshe tsela ka gara seemo se rebeng ka gara sone a se nako ya o baka moneelo ye ke nako ya o fasta le o rapela mosadi
3: ai wena maselepe nna one ke ya go togela
0: a re ipolela o nyakaeng.

ngakhohlwa kunobubanzuli. Kolozo uzobona amakrug. Hayi kodwa ngithandela ukujabula. So yabona ngizomosha kakhulu.